0: turn.
1: Ba ba ba ba ba ba.
0: Ba ba ba ba ba ba.
1: Ba ba ba ba ba.
0: Ba ba ba ba ba.
1: Ba ba ba ba ba ba.
0: Ba ba ba ba ba ba.
1: Ba ba ba ba.